yanzu ba ruwana da kowa wallahi ba ruwana da kowa ko ka yabe ni ko ka ce mun ina da kirki ko ka ce ba ni da kirki san ta matse maka a karkashin matse matsinka